0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke leboga ka re mothapo motheletse wa Radio 10 Madumeshia Thobe. Go latela ditaba tsa iri ya bo lesumeteng taba kgolo go tsena ere mologotla phetisi wa gore wa dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mono province ya Limpopo Violet Marthe mmogo le makhanselara wa Greater Tzaneen magareng ga ba bangwe ba gare ka go tswetsa pele lesolo la shuba ka lule ka go abela barutwana ba ka sekolong seo se phagamego sa pulane dibaesekela tse masomeseswaitlhano ka tlasa salete sa mopane. Se ke bjala ka re kgoro ere projecte yeo e tlile go thusa gore barutwana ba se sa sepela maeto a matelele a go se bolokege le gore ba kgone go fitlha sekolong ka nako. Motheletši re tswela pele ka tša gore maphodisa ka sešego ka ntlenyana ga Polokwane a butše molato wa polao ya monna wa mengwaga ye 37 nakong ya ga ba hlaselwa ke maleloko a setšhaba ge ba be ba nyaka toka go tiragalo yeo e diragetšego ka tikologong ya Blood River ka mošupologo. Maphodisa a lomile tsebe mesong mme go fihleng ka bona lefelong la tiragalo ba hweditše mogonenelwa a robetše fase a neetše moya a na le dikgobalo. Moleleji wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Malesela Letoba o re seo se tlhotlheleditšego tiragalo ye se tlile go utologa mme ga bjale ba gare ka go dira dinyakišišo tša bona.
2: Mohu o ile a tlhaolwa ke leloko la lapa bjale ka Phuti Joseph Kwenaete wa mengwaga 37 ebile e le modudi wa motseng wa Blood River. Dinyakišo tša mathomo di utolotše gore mohu o hlasetšwe ke sehlopha sa maloko a setšhaba mme maikemišetšo a tlhaselo ye setlhogo ga se ahlwa a hlongwa le ge go le bjale dinyakišo tša maphodisa di tšwela pele. Yo a nago le tshedimošo ka ga ba gononelwa a ka ikgokanya le mohlankedi wa dinyakišišo e le go Sergeant Zakaria Mothata yena humanaga mo nomorong 0716463347 goba nomoro wa thibelwa bosenya 0860101 goba setiši sa maphodisa sa kgauswi goba go abelana ka tshedimošo go MySubs app.
1: Re sa leka go tsentša go amana le maphodisa. Maphodisa a ka Richard Stahl a thuntšhitše le go bolaya monna wa mengwaga ye 15 nakong ya ge maphodisa a be a nyaka go golegwa mogonenelwa yo ka tikologong ya ga make ka tlase ga selete sa maopane ka mošupologo. Se ke bjale ka ge maphodisa ao ka tšhomišano le maphodisa a taolo ya setšhaba magareng ga ba bangwe ba ile ba ya go golegwa monna yo ka molato wa go amantšhwa le dikgaruru tša ka malapeng. Mokomišinara wa maphodisa wa motšwa o swerwe Major General Skiebers o re o ipiletša go maloko a setšhaba gore maphodisa a tlile go šireletša le go netefatša gore ba bolokega. Moleledi wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Malesela Letoba o re dinyakišišo tša bona di gare di tšwela pele gape molatong o.
2: Tiragalo e begilwe go bolaodi jo boikemego bja dinyakišo tša maphodisa IPT gomme ba ile ba ba ona lefelong la tiragalo. Docket ya molato wa polao e ngwadišitšwe gomme maemo a dikologile go tiragalo a tla bopa karolo ya dinyakišo tše di tšwela go pele. Mokomišinara wa boga makgomo ya lefiša ka Limpopo Major General John Skiepers o tlotleleditše maloko a setšhaba go dirišana le ditshepedišo tša maphodisa tša molao mme a bošeletša gore bahlankedi ba maphodisa ba na le mošomo wa go itšhireletša le go šireletša bao ba lebanego le tšhošetšo ya ka pela. Dinyakišo tša maphodisa di tšwela pele.
1: Re garitlela ka tša gore nkgetheng maemong a bomeara ka go mokgatlho wa Action SA ka mono provinceng ya Limpopo ka tlase ga masepala wa selegae wa Greater Tzaneen Dr Mike Ramothwala le maphodisa ka Tzaneen mmogo le kgoro ya merero ya selegae ba kgatlhanong le badudi ba dinaga di šile bao ba šomago ka dipolaseng tša Makgoba Scroof le difemeng bao ba senago mangwalo a tumelelo a go ka ba ka mono nageng. Se ke bjale ka ge bahlankedi bao ba ikemišeditše go tla go thibela gore ba se sa šoma ka ge ba nyaka gore mešomo yeo go šome badudi ba naga ye. Dr Ramothwala o re ga se molao gore badudi ba Aforika Borwa ba itemogele ditlhotlho tša go etša tlhokego ya mešomo mme go na le badudi ba dinaga di šile bao ba tšeago mešomo ya bona. Ke ruma ditaba tša irinye ka go tsopola tabakgolo mme yona ere mologotla phetiši wa kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mono provinceng ya Limpopo Violet Marthe mmogo le makhanselara wa Greater Tzaneen magareng ga ba bangwe ba gare ka go tšwetša pele lesolo la go abela barutwana ba ka sekolong seo se phagamego sa pulane dibaesekela tše 15 ka tlase ga selete sa mopane. ke mafelelo a ditaba tsa irinye letela tse dingwe ka iri ya go latela le kifilo ra mmotlo nna ke botlhale moela wa ditaba tsa Radio Tef Thobe
0: ditaba go Radio Tef re ya go sedimusha.
3: Ye, ke ari tsheng go Radio Tef 103.8 FM, sitishi sa botheletsa batho.

The Strikers bare as gama gebula bagebula obunyamano wakamasipala bawubhekise phezulu bapha bakane yabopha kunoba byalo fela gole blantedi wa setlhopha sa Orlando Pirates o tla kosiša gore koša ye keng wa dikoša tse dingwe tse e le gore di re ge di raloka ebile ga potheletsele ka mokgwa mopedi ya opelang ka gona ore bone e tla lepatlelong o tle o ipsile ka papadi ya setlhopha sa Orlando Pirates kudu ka ge e le gore re ya go e fenya papadi ke ka mokgwa a bolelago ka gona se nna ka mokgwa e le gore o tlo go a bontšha ka gona ee ba raloka mafelong a beka ke re di a thoma dipapadi tša Betway Premiership mafelong a beka ebile ba go thoma papadi gona ka kwa Orlando Stadium ba e bitswa pelo ka Orlando Amstel Arena go fitha gabjale fela a gona taba motheletse re taba tše sebaka se re rošhedipataka go botlhale moela ka ditaba tša iria bolesometeng tla go tla belatela gore mo stationeng se sa go theletša batho metse tse lesomepedi fela re tswela iria bolesometeng motheletse re tef nanole ke nanola a retsoše seripa se ke sa mafelelo sa nanola a retsoše mo re ba re feleletša le wena mesong ya lekgono gore mo stationeng se sa go theletša batho jabodile majolo tla tsebeng ya gago a re osamtana ke ngwe dikoša tše e le gore go topela tsa ona gore mo stationeng se sa go theletša batho tlaepšhine ka yona koša gomme re a dubela re kgolo ga botse ba le gona re kgurumeditše tla ba ketswa tsebeng ya gago nako e sa fetsego pele gona mo stationeng seo.

atusa ngilene la go ja go tsa fela go mechanism no se plafala le meda go la station and setsa go theletsa batho metsetse ma 23 re tjola fela iri nya bolo se metim tell zero tef go polabela go ra kurikagelo ke siripa sa mafelo sa nano la a re tshe go re tefano 3.5 o tsiba go nale se sengwe se ke ri le ke tlaka go se bontsha miso ke le khone kurikagelo gore ke lebele tshe dingwe tsa dilo tshe lo re tjolletse le go kakanyo le le ya go mele gore le belela fa motho sa le elvovo dirango mra ka gore abele poledishano mo bekeng ebile gape go beletse dingwe tse e le gore go mogedimo ga poledišano ya bile go le yona a tloge alla ebile gape a bontsha ka mogo e le gore go na le tse dintšhi tse e le gore wa di tlhoka wa dinyaka bophelong bja gago wa tse botla go pola ga botse gore ge re bolela ka elvovo dirango mtlho mongwe ke ebe ka tsela ge re bolela ka mmino wa tcom go ya durban ke mo e le gore go kgwetsa gore batho ba swane bo elvovo dirango ke mo e le gore ba tumile gona o tla gopola e ngwe dikosa tsa gago bo bengo bengo ke ngwe dikosa tse ke tla gopotsago ka tsona gona fa mo e le gore re le ga bontšha seo ra bona le go kakanyong la leago bontši ba batho ba mothekga ka taba ya go ntšha mašheleng gore wa tseba keng mašheleng ke yang o ka kgone o ka ephedisa ebile gape re lebeletse le taba ya gore o bontšhitse gore ge e le taba ya tša maphelo a gagwe a di sepele ga botse pitšho ya kae ba gore na e ka ba e le gore boswe wa Aforika Borwa kudu go tleng tabeng ya go thekga baopedi tabeng ya mašheleng ebile gape se taba ya mašheleng fela e le taba gape ya go ka ba thekga le ka taba ya go tse le re swantse bare ba diragatse ke belobelo ke gapeletse mtlha mongwe ke taba ya gore go re ka lebelela gorena ke maikarabelo a mmušo gore mmušo o feleletse o lebelela gore di-artist di feleletsa di kry-a mašheleng kudu tse e le gore dibile ka gare ga music industry nako e telele gona fao ba mtlho mongwe ke taba ya gore nako e nngwe tsone di-artist tse bona ge ba swere mašheleng wa tseba ka ge e le gore ba batho ba ba kaono go tsa e le gore ba palela ko ka tlhokomela ona mašheleng ao ka yona nako eo go ba go swantse gore go direwe eng mogedimo ga lebaka le ke tloga ke le bontšha mesong ya lekgono gona fao 0769140215 ke lefela supa tsela senyane 10 lefela sa ditlhano mokgwa mo kaono e le gore o tla direga mtlho mongwe o tla diragatse le ge se taba ya baopedi fela le taba ya badiragatse ba thelebišene dikudu ka ge e le gore ke re bone mabakeng a mantšhi ba bontšha gore mothoši o tla re wa tseba keng ke na le mengwaga e lesome ke le ka gare ga industry ya filimi ya di-drama ya di-series bjalobjalo e fela ga ke na mašhele ebile ga ko go na le mo ke dula go gona e ka ba e le gore ke maikarabelo a mmušo ba mtlho mongwe le bona ke maikarabelo a bona ba diragatse ba go netefatsa ga botse gore ge ba ya di-geeking ge ba dira mašheleng ba beele nako e le gore go ke nako ya dipula tša matlorotloro ga re ke re boledišhe go nomoramogala 0769140815 ke lefela supa tshela senyane 10 lefelaswitetlhano e ke nomoramogala motheletša radio tef re gatela pele gona mo stationeng se sa go theletša batho Victor ntone tsebeng ya gago setu ke lena la kosha thine ka yona kosha ra kare ga dintlhagolo tsa ditaba gona kips ke filo wa gara mmutla tabeng di dintlhagolo tsa ditaba thobeng

aka tsebeng ya gago jikelele ke lena la koša gona mo stationeng se sa go theletša batho ke nyako bontšha ra sepela le noši mo košeng ye ya jikelele gona mo stationeng se sa radio tefano 3.8 FM the station that listens to the people motheletša radio tef gopola gore go ke ngwe ya dikoša tše e le gore go gona fa košeng ye o sepela fa le yanga gona mo go radio tef 103.8 FM o mongwe wa bapedi ba ba kaone ka nageng ya Afrika Borwa pele ga fa o fole fa le koša go tša go Sahara gona mo stationeng se sa go theletša batho.

0: Lekgotla la dipoledishano go setišisa go theletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlhatša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba baletšhen 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Jale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo ngwana mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetša le ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ke tlhogo, mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga. Phika tše kwane o di bona, o tseba gore o dumile ke mennane, ke timela bookelong.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theletša batho. O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.

ke ka bohloko bo go le bya pelo ga re le tsebisha faka le hula manji ne le letswalo mohu u balula makotse yena o tla bolokwa mo kebelo o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša mosepedi ge e le tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mesong pego ye e tlogane pele e tlhatselwa ke motsatsi letswalo le maria letswalo e le go bana ba mohu

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatsi. Mararankodi a bophelo.

0: Mankweng, Radio Tab is your number one source of information.
1: Fresh.
0: Education and entertainment.
2: Conoder El Click.
0: 24/7, 365 and a half days.
1: Radio Tab feature about
0: the station that listens to the people.
1: Fresh.
3: A tlo nopela re le bogomme tshedi ka sona se se e ke lebele tshimitsi tshe le ke kota ra pele ga iriela ya bo se swae ke ra ya bo senyane fale ke ya le boga tshe ka mogotlo nopela dipetse ka bona tshe le la le khono re tlo bana pele re kiti ma bela re kiti mala ka go gore ba ba direta waf corner lebele tshe di taloko fale ge ke lebele tshimitsi tshe ke mine gore papali e fitlhe mafelong ga re tlhopasela sa Ghana le Cape Verde ka fale two Ghana not Cape Verde mo mbagaleng fa re na le moraloko wa maloba wa se tlhopasela sa banyana banyana noko matlo ba tlhompege le kae ka fao
4: ra
3: go na ke le di medical relevant le tsang ga ke be ke sa ma ga di tsa go amana le banyana banyana ba le maba ne ka ga kantse ke tlhopa sa go amana le Nigeria pele nka tla ka tsena ka rata ba amana le banyana banyana a ke tsebe le di bone bi andi ba ba di ga sa le di thoma ka bakala di tlhopa tse re ba re di lebeletse tsa botlhokwa di bethilo le la le reng ka yona taba ye
4: a ke be ke lebeletse se tlhopa sa banyana banyana a se se bapala le tsona tlhopa sa Tanzania a tsho go pela ga botse se tlhopa sa Tanzania ga se le sa sa batho sa papa banyana banyana re bone ka papa dia mathomo ya bona ya Afcon mo ile gore tlhopa sa Tanzania tsone o shashara tlhopa sa banyana banyana ka nne ke pedi go yetse go ya ka papa di re be re lebeletse go bo bona ka mogo ba papa di ba Tanzania ba be ba thaka ka gona gore ke bona ba ile gore ba banya ka go ka una papa even is tlhopa sa South Africa re khumane menyetla ya ile gore ga ka be re ke di no ke lo re fumane menyetla ya tsona nga be re bolela ka se sengwe se baka gore tlhopha sa bafana sa banyana banyana ke tsona se thupile go pate ge re lebele ke go ya ka ditlhopha ka moka tse di le go ko Wafcon a ona tlhopha se ile gore se bonolo go ka re o ka bona gore se ka wina but ke tournament e lo re itlo ba tough
3: pele ge ka o lebele ke ka sona se pego se a ke tsebe go bo go shotaeng ye le re go e be ka dira gore se tlhopa sela sa banyana banyana sena be se wine papa le ka gore ntlo ga pele le boletse gore no bona ba bele le menyetle mentsi ke nge be shota ka re ga banyana banyana
4: se nkareng ke go bo go shota ga ke nkare ba be ba bapala ka digaogao ka lebelela le ba bapa di morago ba be ba le isolated o bo lebelela mogare ga mpa ya lebala go be go na le kepe e le gore ke kepe e kgolo ke yona mo e leng gore setlhopha sa Tanzania ba ile ba ka šomiša kepeo gore ba kgone go attacka setlhopha sa rena sa banyana banyana
3: bele go lebeletse ke mang yo le gore o ba tlogana pele a ntšhitse bokgoni ka gare ga dibapadi tsa banyana banyana ba le gore o ka kgona go motopa ware ola o lekile le ge ba jilwe
4: go be re lebeletse sebapadi sa banyana banyana ke le yona bambanane ke yena o e le gore o bontshitse nkare bokgoni jwa gage nka bitsa experience ka mokgwa e le gore setlhopha sa Tanzania be ba re tlhasela ka ona and-e go ka noša nno ya banyana banyana ke pona se ka ge ka mokgwa a ralefileng ka gona
3: e le ke nnete awa ke a bona gore no be ke tloga ke mo lebeletse ke tlo mongwe o tla kgetho mongwe mo different pele e ke lebeletse Linda Motlhalo o kgonne go kry-a 100 cap go banyana banyana a ke tsere o ka re mmo go yena
4: a ra mo leboiša Linda ka o khumana 100 cap o wela ka mo babapadi ba go tshwana le bo rena bo kodinyanteng bo Mamello Makhabane le bo Bambanane nka re ke leeto gore motho sebapadi sa banyana banyana se fitlhe 100 cap ke nagana gore re a re mo lebogišeng gobane o tsene mo setlhopheng se a na le mengwaga e 17 ga re be re ya rio olympic mo e le gore o ile a ka dira tepo ya gage go thoma mo bo ga a lebelela morago o tswetse pele a ntšha bokgoni jwa gage mo setlhopheng se sa banyana banyana re a mo lebogiša ka milestone e le gore o kgone o ka fitlha 100 cap
3: pele ge re lebeletse setlhopha sa bafana bafana setlhopane pele seraloka kry-a sa banyana banyana setlhopane pele seraloka setlhopha sa Ivory Coast ga ke tsebe o reng ka papa ditšee ka gare ga tlhopha tsetse pedi tee ka morago gore tlogane pele re latlhegetswe pele a ke tse gore o ka reng go banyana banyana ge ba yo kopana letlhopha sela sa Ivory Coast ka la botlhano
4: Senka ring ba aboka tlebele ke mo papading e latela o ka la botlhano e tlabe le papadi e thabo go bana o ka lebella sopa sa Ivory Coast ka mo ba ralukileng ga botse papadi e fitileng ba le Burkina Faso ba bontshitse gore a batla o ka tlo attend just tournament te ba tile go kalanela gore ba kgone o remember gore ga se o ka qualify for the semi final le fela ke papadi e kgolo e le gore e ke ya ditlhopha tse nne tsa ke dilo go ko afkhone gore ba qualify o ya gona kua World Cup go Brazil. So se ba ka se dirang gore a ba bereke ka thata ba bereke ba support each other ba bereke as a team ke ntho e le gore e ka dira gore re wine but ga o tlo ba itse go ba nne le setlhopha se sa Ivory Coast ba banyaka go ipona ba qualify le go ya World Cup gobane ke mengwaga e mebedi ba sa qualify go ya ona kwa dipapading tsa mogopo wa World Cup
3: ebile ge ke feleletsa lena putšho ka mafelo fa ke gore re bone banyana banyana ba latlhegetswe Nigeria e latlhegetswe Morocco e tlogane pele winna Algeria e winna ge le lebeletse ka mmono wa lena ke ditlhopha tse dife tseo e leng gore re ka di lebelela gore bjale di ka kgona go ka obesa wa tuka go WAFCON ya 2026-2027
4: a re ka lebelela setlhopha sa Malawi ka mokgwa se ralokileng gona o against Nigeria se bontshitse bokgoni and e nngwe le gore e fa ditlhopha experience Malawi e na le dibapadi tse e le gore di raloka moša wa mawatle
3: and-e
4: mo dibapading tse ka moka setlhopha sa Nigeria ke sona se nang le 90% ya dibapadi tse e le gore di bapala ko Europe so nka re setlhopha sa Malawi le setlhopha sa Zambia se e le gore se bontshitse bokgoni gore se shasha re setlhopha sa Egypt ka dino ke tshela go bontsha gore dibapadi tsa go tswa ka mo Southern Africa ba kikemišeditse gore le bona ba bone ba qualify go ya gona kwa dipapading tsa World Cup.
3: Moraloko maloba ba banyana banyana nuku matlo ke rata go tseba ka se ke lebogeng re setlo ba re tlo re gokaganya le lena go fithela tournament e fela gore le gone gore fa maitemo go le a lo re tlogane pele le ya tseba lena beng ka lena ke le leboga tshe tshele le gone
4: go leboga nna ke le bolwa thelege
3: re tlogane pele re ba leboga ke moraloko morago wa maloba wa setlhopha sa banyana banyana nuku matlo a tlogane pele a re fa ka mogolo tlogane pele a di bonela pele ka gone ditabatse tsa go amana le WAFCON ke a bua moraga se
5: By virtue of the authority vested in me, I confer the postgraduate degrees.
6: Mr. Chancellor, I have the honor to present the following graduates whose names appear in the program and have complied with the requirements of the degree. Bachelor of Education Honours in Adult and Community Education and Training.
7: As we keep you informed and entertained, we also keep you educated. Radio Tef 103.8 FM, the station that listens to the people.
3: Atle ona pele re leboga yo e ke beletse ka kua setlhopha sa Ghana ba santse re beteletse pele ka dinotse ka ba go tse pedi go le fela la setlhopha sela sa Cape Verde o gopole gore setlhopha sela sa Cape Verde ba humane karata e khubedu ya maraka gore ba raloke bošaedi jale bana bile ba ba file yona tabe ebile ga botse papadi ka fale e tlogane pele e fitlhile mafelong ka baka la gore gane bele malokwane o ba okeditse ka metsotso e mene re mo motsotsong wa botlhano e raya gore neng kapa neng ao ke sa jofetse go bolela jalo malokwane o dira se ke se bolelago papadi gare ga tlhopha sa the Black Stars le Cape Verde go ba yona Ghana e fitlhile mafelelong ba kgonne go ka bethwa fale mathata ke yana we setlhopha sela sa ke lebeletse fale setlhopha sela sa Ghana se fentse ka fale re tlogane pele re ba lebogisa fale ke a dumela gore go ne le papadi yeo e le gore go e tlo bana pele e tla fale ke papadi gare ga tlhopha sa Cameroon le Mali ya e tlo bana pele e tsea shedi mona kwe se fetse go pelo Cameroon e raloka le tlhopha sela sa Mali pele re tlo bana re lebeletse gore na go tabana pele go dira kang fale o gopela gape gore tse dingwe tsa dipapadi fale kudu-kudu ke lebeletse go sassa setlhopha sa Senegal sa loka setlhopha sela sa Kenya Morocco ba raloka le Algeria ke go sassa go sassa Senegal e raloka le Kenya Morocco e raloka le Algeria ya Morocco le Algeria di raloka ka iriela ya bolesome go ka lebelela setlhopha sela sa ge ke lebeletse ka labotlhano setlhopha sa Aforika Borwa e le go Banyana-Banyana ba raloka le setlhopha sela sa Ivory Coast ka iri ya bosupa mathapama Burkina Faso ka labotlhano e raloka le setlhopha sela sa Tanzania go lebeletse fale nako yone e tla ba e le iriela ya bolesome go ka lebela gane bjale re tlhobana pele re lebeletse papadi ya Cameroon le Mali kudumela ka iriela ya bolesome fale ya ya a ko go fetsa yona go fitlhela labotlhano gomme tjaaka mokibele ke tlo go fa tsona ka baka la gore ba sa tlo bethwa ba le re ke ba tloga lefale pele o gopole gore bosegong bja lekgono re sane le papadi ya setlhopha sela sa Cameroon le Mali gomme go sassa re na le Senegal le Kenya Morocco Algeria ke tja go sassa jela labotlhano Banyana-Banyana Ivory Coast Burkina Faso Tanzania ke tshedimo tse di tlogona pele di gogeletse difale ka ge ke go tshepišitse gore ke tlo netefatsa gore ke go fa tsedimo tsa ditaba tsa go amana le di-commonwealth pele ke tswa a ke dira jalo ke sa gopotse fale gore go bile le ditaba fale tsa go amana le commonwealth mo e le gore go Emmanuel Eseme o winne men's 100 meters gold ya ka kwa Glasgow o robile record ye ile ya roba ke Ato Boldon ka 1998 o winne ka 9.83 seconds ba re le pule be e na e ntšhintšhi mara bona pula yeo mo go yena o ka re pule be e sane ye nngwe ya ditabašitše a ke re ka moleke ka kwa go banna ka mo go basadi Zoe Hopes o makaditse batho o kgonne go wina lebelo la basadi la 100 meters a tšea mogopo wa gauta goba medal wa gauta ya o gopole gore o ba šitse morago ke mosadi wa go tswa kwa England e le gone Amy Hunt wa boraro be le ena wa go tswa kwa Australia e le go Tori Lewis ya o ba tlabotse ka 11 seconds gape-gape ka kwa go lela la banna e le go 10,000 meters monna wa mo Australia Robinson o gonne go ka fenya fale a tšea gold medal bjale yo aba a paletse go ka remela ga botse ke monna go tswa kwa Kenya wa yena o le o mesa ka di seconds a gone taba go leeto la basadi kudu-kudu re lebeletse women's hammer throw yona e tšere ke Cameron Rogers ge re lebeletse high jump medal wa gauta o ile ka kwa Australia ka yena Eliano Peterson o kgonne go ka fenya wa mphato wa gago Nicola re ya molebogiša fale ka baka la nako nka sa kgona go gofa tša relay swimming le vault le horizontal bar le rugby re tlata re di fa nako tse re kry-ile go nako but for now go tswa go nna ke le re botile nnegamagone ka re wa šia dipapadi nko ntumelela motheletse ke di tlogela gana fa bošego ke bjo ke re mo go wena ke ra wa epsene ka bošego bja gago good night go sa sa ra wa ka tša dipapadi.